0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malo mai ha wiki pe malo le Tonga tope ko flipa modulalo mo e ongo ongo me he Pacific Media Network ki aho falaite ko ni valu o me wa fe wa no. Lolo Tonga ia ai formana mana mai no e lolo mo pe mo pensioni he Pacific ko tu mai ai pare mi ai anu sila fataha mo ha kulupu ko e kau ngaue ko e kau business ona fola watu ki Singapore ke fai hatala noa whikau aki pia moe lolo, ta tau te whito ai whakaukau koeni ai paremia ke kau moe ngahi motu e Pasiki i ola koia o ngā aue me i Singapua. O kua hai whakamatala koia ai OECD, o pehe ko ekonomika koe o Nusilani o whakake ake mā maarie, neongo ai ngā ngā eho koia kuhoko i he ohofi e Amerika a Iraki. Na pehe foki, koe ngahe mea kune wesia ai tupule kina koia e ekonomika, koe koe e ngā ue, maolunga ai moua, vaivai e inwesi, pia mafasia ai foki ai ekonomika. Koe uhila, ogei e fie maoia ke ua e whawhalala ki he kasa, pia keririu foki ai tukuhau, kai lava ki nga utolu koia o tau wahenga mālolo o mānawa, pia ki nga utu foki moha ngahi kukukuku, pia moha whamanawa whapaanga ki e maketi whi whakatau aki. I he taimta tau ki ai foki ai teke ia, ke hiki hake ai tau wāhenga mālōlō. Kai ke, o kui kai tui ki ai minista paanga ia, a Nicola Willis. I he kuonga o ku whakatuputupu langi ai pē ai totongi o ngahi koloa pe pehe foki moe uhila, o kai e whainga maari ia ke tau whanifo ai i he totongi ko ia o e uhila. Ka kohono pango, o kuiai e ngahi whakatu utuku ia o hai hai ai hoko vave ai misiko eni. O toka ngai e minista ko ia ki he whakafuafua koloa, ke lahi e mea koe o ku. O toka ngai e minista ko ia ki he whakafuafua koloa, ki he lahi e mea koe kui koe red tape. O ne whakafi atungia iai ai ngahi whamili toko lahi, i hono whakaonga i ko ia o e sola, pia mumaama ai ai mafasia koe o totongi uhila. Ko ia kone tuutuu ni ai, ko ia koe minisa, ka koe tokoen paremia o Nusilani, David Seymour, ke whai hana whakatotoloi o e whaunga ngā ue ko ia ki hana whakatuu o e sola he ngahi api no whaanga. Ko ene viso ne, ke hoko a Nusilaia ko e whanua whai ngufuatahe maamani i he whakatuu ai a e sola. Ko ngahi whalukunga o ngongo pe me he ngahi motu e Pasifiki, Papua New Guinea. O pehe he ompatmeni maalunga koe a Papua New Guinea ia te nau tangi. I he tutuuni ko ia ai whamau a ngā ke whakangofua ai Starlink ke ngā aue i Papua New Guinea. Koe taufukeni e tolu e whenga ai Starlink mo i kaipe ke ola. Koe taha o ngahi whakakaukau koe ai komisiona ke he ompatmeni Richard Pagan. O ku whaingata ia he koe kautaha muri e Starlink. Pai aloe pa anga ia ki muri. Kau ki ai foki a whiinga ia a pule angara. O ki ai foki a whiinga ia a pule anga, ki kautaha ko ia ko SpaceX. O ne pehe, o ki ai, o ne pehe ufoka atu iange a kautaha ia ko eni. Me otu Solomone, kuo mahino mai enia ko atabe a pule ia koe o kautaha telefoni lahi o e whonua. Na e tukua ki foki Calvin Zero, o pehe na ane ngā ue halaki a pa anga ko ia a e kautaha. Kaike, ne tuku mai ha whakamatalaia me potu ngā ue ki he kakai o pehe o atape a taki ngā ue ia me whaihara pe moe tuku aki koe ku whai ki ai. Nei tuku mai ai e sekretari fi wholau aki ia ki he ea. Nei tuku mai ai he sekretari koe ki fi wholau aki he ea o Papua New Guinea o pehe na e kakato pe e ngai whakamatala pa a ngā ia. O ku ikai ha whakamoonia o pehe na e whai ha whakaonga e hara. Pe kai ha. Me i fisi. O ku mahino mai e nia, o ku fie mao he pule anga fisi ia, ke totongi whakafoki a e kau ngā ue, a hona overtime me mahina ko ia ko Sanuari ki Maasi. Pe whafuafua, ko pa anga e taha po in fitu miliona. Na e tuku mai foki, a whamatala e potu ngā ue, whamafora rea ia a e pule anga i fisi o pehe. Na e whaha e minista ki he mo ui le rei, pe mo i sevesi i whawhaito o, a Dr. Atonio Lalambalavu, ke whapapau i e wahe mai e ngahi houa a e kau ngā ue ki he le rei. Ke whapapau i e wahe mai e ngahi houa ngā ue ko ia ki he mo ui le rei. ke whapapaui e wahe mai e ngahi houa, ai kau ngā ui koia ke muulele ina i kai wahe me i sānuari ki tīsema o e tau ni. Ko e lahi taha ko e kau ngā ue i e whare mahaki, kau ai e kau nēsi, kau whai whakaata, e mu kau talawai. Nei bē, Dr. Atonio, o utuia e toi lakahake pe toi tokolahi ange, ta tau te fito pē me i whare mahaki i lalahi e ua i Nusilani. Ko ngā tāngai e tau wongongo ki he ahoni, whatawangwe ki mō mā o ha aholerei ko a o Filipo Modulalo, tō whā.
0: You're now on Island Time.